Ngo amoni atiki chimbe ne full line kakany ento we kami kapela chel mo mano me an bicher kana ne jwara ti kadu mo kero chokya gikne mano ber ti bar ngati ni chawa dek no yumo ken ma pon ma pat pat pat pat pat pat pat ber ti we kami sampon maman

0: Alo tela ma chona bo mi chi e me o ke lo che ka ni i cha ke ni ra ma che lo ko ni ra pier bit ma i bi cha ko ti jo fi sa mege i bi ne no ni i lo ko we ko mi ma pat bad me ni ang pero ma ti ka di o lwa ka o che ka me ti ka che ki cancelas ma ki yer ge pi a du ki ma be ke
1: be ra me ro fo yo kan sa ma me ne lo ha ba de ra yo cha ro kan se la ma ge wo ka ke mo sa ra me ra ti ki lo ha ma la ko te le sa ra me ro ri po cancelas me ti ti de ma po me ti ni a ji ke pero nama kero tegelo kras ka chile ke kansila do weng an gena diwe ene tit mi loko baade gila yili udira nyim pamiro tele ke tegelo kras de pamiro kansila mamega utele ke kero tit pakamente mage chua yaga chua ya
0: ilok mamege kum koro matika karo ki pol koro matika karo ma pol ki bol luak mamu kene tika wacho ni miro kong ki mi yirgi chen tika wek no gen gi beri ka choke ma pat pat mea wajo ni karo mi kampendo karo pe menu luak miro gu jenge kum ngomati ki tika chil dano luak tamgi ka wek no ba degela ibi division dong mabem ka honorable kelo yupe me chako tit mamege nien ba chil duwe me abi chil mwagaman alibariyo ke piro bi chil aditi do utiru kwanyo tela ki ching mea machon honorable Ola Patrick Lumumba kon luak me ba degela ibi division ki tie ki miri matek me neno loga loga madit ikit me tela pade district gen gibi chako pieto yen makaro miliona bijulu malupe ki report ma ukati imachalo yu achel meduwa kwa yen morwenyu ilo rome kuwa padano ka achel kineno ni kigwako kabiri morumu mabem. Ilo kumamegi kar mai kachoke mobility madule mapatpata gen guberie makachoke meotimi ki district headquarters jiangwen. Alfred akena mati won kome district man wajen district man tiki mire mipieto yen machalo yu achel meduwa kubua morwenyu kidong chako tiki lote dera mapol. Akena wajeni yen makaro miliona bijuluni tie bota tuta patele mamege meneno ni kiduwako kaberu maurumu ka waju ni lutela ka achil kiluwako mirugu ten kuat ka achil ka wekno yuba manu tumabe malupi kia kena wachi district man tie kimiri merocho nasaribet kimi uponye kilupuma patpat bulu ka achil kilutadera wek kineni kipiro yen marwate Luak mei gwendu sub-county mati bulisa district giti eka koro malupe ki balu cha mei pote mamegi kuon gen giti ka kore komo lek diya I balalo ne gen giti ka kwae diya I pote mamegi tima kitiri tika miyubura mateke loko macham idoko atki achiela achiel kidong balu yuba me PDM alibu singa matie latader me gwendu village eno wajube lupuma pol mei kabiri meno gen guti yugi chente me PDM me puro pote mamegi ka wajune poro mamegi kumbedi dong le ma gotiro balo goni rog. Lok mao karo ikanywako lok palut ikanywako lok mao beru kilo tadero. Mao time duerio mao karangej. Karan maneno sub-county meno wajoni kachoke meno lutele mapat-pat magwaki office pa DPC giso kachiki RDC gen kuberi mechopo en pega chelo. Kerika betka meneno wajoni petia loka loka mogi ken mo nen yunge kachoke eno ni. Salotha Thorach mati wankom palupu magiaki sembe igwendo village eno tiku wajoni poti mapol. Do tiku balero kongitie kiluorni pero mechamo mar porwore kaberuman kidong tele umaro ele beni kaberuman kitien lorni ulek diye balalo magipegi winyo lor. Lok mo kargi bot won koma bit me bulisa district tuairia tuhairi eno wajoni pero man koro tiku oi office mamege. Kau cho chin luak ni umero gubet kachoyo kore kau go reporti kum. Lalek diye mo keken manodok bimete kikwayo diye ipote padano. Lorangea metika winyoti ya karbotin ki PR Boria Bungwenta na Beat Speak FM. Ilorangea maa kikamukeni mapat kibotwa ilobo Uganda. Prime Minister Milobo Senegal, Osman Sonko ichi ambichu tukukwea la jwa. Timpa mungu taro magintika wajani itika keto chik mateke loko matime tegunga utukukwea rbena. Teme padule mapatpat magin wajani umiriki kato doki chik manyen. Mano keru kigeng dok bene bimi upod matek. Kumjoma giti utime tegunga. Itong chela dul magoru waka wijoma gen giti utime tegunga. Gen gutu katika wajani chik matek magikaro kwa rini iti tuantuor tuer mamegi madita tiram itum dweme adeke mwagaman President Basiro Diomaye Faye eno tiku katu chiem ka ulago dugu machalu chik pot matek maki bi miyo ki ngat moke ken matie iti metek gom. Report tiro bene yunge kate ki chikman jema pol yuti omako gi bago pori te chikman sonko wajani yunge chikman ki yaru wate en gino lok ma pol atika tika ki bot lobe mukene magin gitiga chai matek lok ma ukaro ki bot lobo Senegal. President Melobo Russia Vladimir Putin uchike meduwako wankuo kaukoke kom Ukraine mebolo mwony mwa kwanye kuo palitino mapole tira kwan mwony mwana kitiru ni kibolo idomitori palitino kwan mati kunyao me Ukraine. Dana bichiel kuo gituruwenye kimerao pia dekwe ya bungu ya ngingu na wano imwony mwa kiboli Starobilt Iluhansk region lok mwokar kibot Putin. Yano wajibeni dana pawi ya bichi mwkene put gien guruwenye piki nge kama gengi TM dul mwanyi lobo Ukraine guwajo ni gengi bolo mwanyi 8 quarters kakama lobo Russia gengi guwako ye drone mamegi Starobilt kerika bed ni peko tira matut kagiru meno ni tie odboro palitino kwan yano miurokcha bene kilu mwanyi lobo Russia ni umirugu yupe meduwa kwa wankuo itungche la tele melobo Russia wajibene ni mwanyi ma Ukraine utimu ni tie gen maracha tira tira
2: Business News on

0: tenene la we radio mono wera chela moya tia karatiki board like Joyce Bosby. Ko team gin ki Sherry Princess tika wachatini o tiling it nyoni lotino tie ken kent ko eno la we radio. Ogo were oni kitien lock. Because gin ma wacharo kanywako ne ni no matini pire tek tek. Kumo la win radio. Kapuri tia bore radio ni miere dire chok luong jirani bene. Obetie kayin daga yeti winyo radio kay wachi kong won boyo dire chok ngeri kenyo. Unyo yine yedaki nok ngere kunu kere radio. Ari teni domego. Pien lok watini ni anyway. Loke pire tek. Kamiti miuke weka ye jol kong Patrick. My page.
1: Do donyo.
0: Ah, put put donyo.
1: Kai be jol re. Ya ka tiak ma gani re.
0: Patrick
1: be mi arke jol
0: re. Patrick mo me manu ti kom yin ma ta re da.
1: Ya yo ta ga wa kan ba.
0: Yin pola
1: nong da ga tiel ma.
0: Pola kar yin pe wa wa wa ga ja win wa from the very beginning.
1: Amor be ne.
0: Na ya giki so kai ti win wa e di chimatini. No one or two jolly program maka megwa pinino matin eno. Kana main woni tinini wabiberi kare morumeneno loka pirata kiti winy wawaju kerini program e nye kilwoni mon makwiri. Eto pe waneno lokom mege kiken nyoni lokom mon kiken neno lokom cho kere lutino I sekta sa pol ma popati neni winyo anoberi kare monume wajati botin eno la win radio kare kede kare. So mego yinti ni bi miu ibi yare wai wi meja kore kede kore ngoma wabichero kanywako ne
1: afoyo inge ya yom kuman bale winyre di mwaka kikwer mwaka kwer kuri ya giro ya kudo kudo anrbol manyen anti amato soyre pami amui ne aki jere goke goke manu non pepsi ya no mwaka apui ah waje ne were do mbo pada be lo gena pol wa yan were do lo ko ko wen welo te yan tie mo nyo ne lo wa me kanya go ga tie pada pa kerbe no kerbe dan wa du rema rema ya do ah no ne an par par pe nga pa nga to karne po re mo nyo ne an me ga por ko ma ah enter lo kanya go ga be par pi
0: okay
1: par be pe ma mi ra fo to twal me go a wel beto chan olo waro a obe kampala no beda river na da ake parta dug bon marge a bien gane kan a bien speaker da parta bien speaker da parta no cherkin gang eh tino dong panga pada o kampala na ko mana dak leng leng ma eh
2: ya ma kampala
1: ah me kampala me ga ul an murri kameti e ya ti ma be papi wa bene
0: all right
1: wa ti pi en bene
0: okay
1: ah ya yum to twa lwan ti or wa program ma wan kumero be cha ma list
0: yes
1: ana beru ma tiene no mi arabe pa bien piane luak me kane go ke ki para
0: sorry
1: ki la mian wa la mara me go me dir ma to twal ti e aria ara da wa ne ka a ke ka in cha cha ne ne le go be ne ba wa ngo u cha ngo
0: yes
1: ki o wa go dong no ne ker ne ngo duan luak no duan an ke bor luak wane mo ara por wen to twal wa ko bere o lo tin cha mi chele tin na wobe tie ka lo chwe be ye wa ko ngwa cha ko ngwa wa da nyim e ka ma tie ye program ti on wa ti ye ne la win radio yen mai chuk yen mai ti ta ya yen mai ti mutara yen mai ti office program guru yen guru an be ma be kan guru mo ara be wanam yar wanam kombe de pero duong duong ma ma ino ni ngaro lipo na gola woro ngaro lipe o a ro cho ko dem pele woro me go poke go gen ko o mi an nayo la mi an na na ma tika bien wan yan wo beri program ga jo mo kan wa ni gang ra cha da kai cher no lo nyore ri o wen te gang you know ada ni nyoke kwaru nyo migi ni to me no migi le chone pe kado ino mi ana pe were do ni ni ci ko meri wan te kanong pa ko maduong wan ke mwar ge na ga walis yam no ngar mon go ni chim ni an ko beti ni adong o kana ki lutema adong o kana a da cho no ti aro nyo da ga no a nyo mi ge na ri ma ki gan an gen ma te kan na ni ena ye repair ti me gan ko won ne no ti e ke je pere Kepa nara yang chuan. No lu tiang. Kere ken u kert. Kere ini dugu gang. Machale ini nyaro. Chila tiang beru gang wu. Nyo la tini dong bot dani dani guaro. Kumbeti ni tie. Ngomu wero pe. Kapor ki tan kany. Take one and eat it quick. My wife couldn't get good at the young lady. Couldn't die in a budong in Ning. My big walk don't go out of care. Anna Nanny, repay ye pay. I can't omego come mego. I can't let mego come in and repay paper. This dog money, dear. My cocky queer again a ride, nagging a ride. In the dig la mer. Kaw meur kweri jemi ne jail la kweri wote eni raj de degu meru. Umiyo kumbeti oat ke kumeni la do ne do dongar chelika. La cho mu kelo daru ne wajini eni daru ne eni kelo pengar mo lorinye. Nyako mu chere gange bepegi lukore chwar ni mege eni ye. Wanenu racha inge, racha tim eni. Guma bee watiko koro lao. Yane sivya nwaka. Teni dobu rame ba, no juipuru kwa mweja mweja kigyan. Bera ene don kiede itaila mbee. Pingo, ini biru ki loj kini. Uweko antika waju kumbiri ni, loki guru wan loti yomon. Nyowun lo te amon. Loki guru wan mege. Nyowun mege. Loki guru yene wan gang. Nyo yene wubi me ipajo. Ka gopa yene kone ewek mwaka kao lo yene gwan migi. Wai mega wachako beri kere ama beli chwichi chwichi chwichi chwichi kan lakpe dakano epo a. Ngwiri ngwiri. We are to go by the end, gang arm away, and me go uncompeting near Timanga. Darn out here, Rogangi, Ben Alciarca, Loro Carbe, Piggy, ye, Carman, on my dog, Maria, no, be don't here, Rocamo can, be out here, Waki, Latina, be done, You no call down, Kiloro can, Kinny. Down, okay, kill, Padu, killing you too. Nil any a darma, I be beer, Kerry. Any a joe, my in me, woggy. A poor car, mama, and a chair. Way in a narrow. Le enumigina, a lotian paner, a lotian palamigina. See, it war, John, and my look, I kept taking your giggy car, quite a packet, take a quenna. Two well, one committed log, my one take a nanny, anyone nanny, kuru kuru, e art, udog, dwong. Tell why, ne, kuru kuru, e arty, mama, take a kelune. Piene nyako be dog gang burgang a miene ni ari eken. Mago be pe o gang, mago tiar burgang le reme keto. Kado ngu buru ni ari oke kene. I tiaru ki tiaru kuri ki no I pe. Mi adang tim ngon. Ngon ma mi adang tim. Umigina, kilo migina. Anga ma dung denu tiang loyo ikien kuru kuru eni. Wugo yubu denu. Kje la chua yu budan, kje daka yu budan. Ina waja nga, ike mjoni nga yu budan chan. Pye ne, ka ini luon ka chwake, ne jone ko bin, jone la wu maja gu tele ni, ini luon ne konge bin ke bet ping. Iwini kwe ka ngayre ye tiye, chi pape bin a beru ye ping. Pake timu kuma, anti amira wa loko ma be. Walou makumbe wakiru gini eno betiaro chiek gini lead we.
0: Yes.
1: Anna mirni kano ngata no tamu ni wat ki wira wira nyo wat ki pa pa nyo lurem ki pa pa na ta we kong ngaru pang duwana ni kong eo makong. Chuket kere ngare ne gang ene ki beri ye we ngairu tono gang eni ka ini bini donyo gang I war dano kwa pari yo meno gang kopiari I war ge weng dak ti ngara chiel ma ini kwanyo beru chok kwiri ganyoro nini ene peti maman ene ti maman ene peti maman kakaja peti yare kanyo kumberi ini noni lok chake man nok ken iwe ni kaya dega jide weko beri ati yaro burikin gang kama ini ti ye ni La chow be gabi inde rubi ke la chow ku meon ka chow ke anama ke gwara yun ke kono ni. La chow yang kon jane ke gange. Gwara be dek tiyar ka furkwe. Ganga la wore ken gang chok ke nyu. Mago dek I winye ni ukwa nyapa ngayri ke ken gang. Dek ti ka winye kar ker. E dek ti kato oide. An la kuri waro ma dana pe kerni le eno mera ma tiri. Eno mera ma dit. Le ene man la mera ene la mera ma dit ene la mera ma tiri ene mamana nyo le ene man nyak mamana le ene dana pe keru endo ini noe payo malet loy ne ti wiri mo bini gang e po bu loko kwiri endo bo kwanye le rem dake kien gang bon me go moi kien gang gacha paka noki naka diri diri diri diri naka kinye ker la tiena nyak manyo ka kinyo ker ino webewe Yin na tiyana gui me yin nano ni, deko ni peberi di kalu, aati aru beri kamo kene, dugu wo tiyana ka tiyako teru, kadong mago chwinye la pfut, inaya we bewe, nyo chwinye kandol. Ma pekele loke kama lengi, mieto utik nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye, we majo lam, nyo majo luchoro. Unaga kama mulioko wangye kama majo guru luchoro ta, ichere chwinye ta ke ye, ke chwinye ta, ka pebe ken gang, ichere gama majo ke ye, I warlu mi chere kore duke gang. An ulo wabana kufonyo wakien me piyo maj. Uwe kuchana bepe maka kirki wae kibiri rubet peretien. An piyo majo. Chi umeyo, loka wan watika loko nini, lok art. Lok art, chako rupeni ning. Patrick kai tika winyo wa. Ma chi ilwarno pe, ma ryo winye pe. Luo be pe luo la wit be pe mari ta ina la wit pe mari ba ini ti ma raj la wit ka pe mari ti ma raj ko yin la tela ko yin ngo iti ma raj pieni ino we ni ye lo e cha ben kama ini ti ga wor ye ni we no we ini ye den ina ye gol nyo ini ye ruor iti ma raj ka wala tela be ru ping An cha mwote ke loko ba fo mega ul beto chan. Kano ti kany kumbe ti chawani. No kongwa winyo duwani kito yan bo wajike. Uri tela uberka ti mungo. Mwwe ko danu yer ti duwako, danu yer ti duwako, danu yer ti duwako. Kiriko nene nengi ya mwaka nene we nana ka dong, ay nana ke mako wot. Ka dong no ati late no amira lagi mwani. Please an get ka kany.
0: Okay, eneno la win radio for you matek mego mono meneno ni ichimo kagimoga chera ria dek manoti eno koni bene wa bibedi kar mono me winyo na kibot la win radio eto pikubedi ni wa bichero no yuo machichek wa dugu ka wa chera mono nga chera rio kibot honorable mo Steven chawa bori kome no lo hangia makamegwa ele mono tiano bibedi kare mono medonyo eno la win radio kore kere kore pe dire Por watikere lok mapol mamiero wabedi kare mono menywa kone kare chel kere yin eno.
3: Yara por wia bungwen tonna bi o tega metedero imiyo ngich kikupulwa.
4: Kengo ma ana miro ni umira bit won kome chole parliamentary group. Pien ana nano ni jimi neo no keri woro mabe ento bu matutut uno dongo maduong. Uwe ako cha mo kene anywa bena kinyuaro waba bu mano dong.
3: Radio mamegi. One mapiki.
5: Billion and Ministry of Internal Affairs, yeah, Uyubu. No, ma one will war. It was a restrict. Chen may you need to are but you care my war. But family ni go on your make on your gimme ya. Go on your make on your game migeru. But how many gedu are there? Guru can my ni ramu watini. Men ubiru chalo, I do keep our make it one magi chalu chen the gawa was a getika. Mamu can get jamu wajama. Kaya do cut the chalu chip. that will be regulated.
3: Yera boru we abong wen tonna beach. Speak farmer.
6: If I'm log wa contract make mare chok. Mon tiki pasen ma dit man America me de gundon pasen me contract chok. E abege me ni ki. So me de jim muke ni ni. A mak ber kit pilu aka. A wiwi ki waini. Ah, administration kone ngay. E kote administration no ngay ni. Nga tu doro ote. O karwa wako wiye be pome de ba le biyo kwan de pome gamento no ni wiyo rwate me tela. Tik ngay.
3: Obedi Pierre Boru ya bungwen. Tonne a bit. Speak farmer. Don mapik.
0: Right, and then we're ready to avoid the chain. You are much check, mano, bedicar, monome karati, botin. Wabi bedicar, monome nongo, bene, much check, but honorable moa. Steven Chikoni, yunge longa, do medu, we mano knock. Then, wabedicar, monome nongo, chima chelaria, deck, mano karati, botin, and no kore, kikore. Yes, honorable, we had jolly.
1: Foi la Maralis, foi Jolatian Maria, foi Mego Honorable Chachi, me loco loco, me beja me foi. Ngay loco chalo mego. Ngayu, nyomo, wabero, kalboko loco. Chiki wajini, ke nan rem, ma mega chil, nyuel kere oriat. And admon rem, ka nyuel oriat, we leva. Kendeki lakum chua chua, chua bichil tor, chil, kank ma rem, adaka chil. Si obe si loko ci way arem cha bun poro mo kanya ne pieni duwa ko ko bor were en wero ke ne no mego mo nyore si ogori ci wero kum yot gum pe por ba bi wero i betie mario dano petimo kid minge ci mi ko ke dan ma di ma cha da ko ma de no ti kere wat dula cho an kuma gum ne ki ci le berkilo ngol ko wala ke lok ni mo a beri kod mo ci la ngol ko pañu la ngara sel pen ni ci dor da ko ne ki tiyan bi sel ni en pe mi ro da ko ni mi ro tiyan ne era en ti ki cena u lon ti gir ure mo bi sel rentos mo ma bi ki ure ma pa ma bi ure ma pa rentos a bi ki don or gang mi ber ne ti ki mu ta ga de ci ma don da ga no swa do ko en non pe mi ro da ko ni nim ko ci do wajani ko do pede wani da yin pede mi da galo tiyan ni nyal ka nga ci wa nyale da galo pa miro ci do ko ro waje irni itam ne ko ine be da goni ne wini ni ni ci wayne do no be en pe wini ki mo raj ci ko ro pede wani itam ne lo tiyan o itam ne kar ba da galo ma yi bara no da cho mo ma ti reed ma re o ber kere ma pat yin no pe ci wo en pe ngeu kanu tienu mer po bin bore pe ngeu du gi joti gi chen gi tamne kot gi tamme jimi kit mi ngar ngar ci da kot da ko pon wo ni mane cha wona yi tamne do maro mi watim ngo lok ma yi kelo ni di en da mi da gano an ko lo tien en bi go go e do mo be pe ye ci non kor wo wer do mo ko ni ci ki ta ci wa de kere ma ci el the constitution me yugana wa ni da go me nyuma ti twer ga ben tiek kono da ma ñu war ke bitiki tuya ga roma roma ke me ñu mario do tieno ma ini ke lo ke ñu ñwal ini ni ken ko pe ne korpe way tam ka ne ñwal ke me roma no do tieno ba beru tie ci way pe tiek wajo ni jemi ma ini ti kere me no ma da ko tie ñu pa ko pere me do da ko no tie o contributing tie tie pa jima ne gan ke ñu ben ma ci luoko bom me yi luok ci pe no ci ne mo ne cha ne no da ko luoko goyo ci cier cier ki bom be kono biya ci arma yi timu ga ngona wen da ko do contributing ye kenyu mario kita inde de da ko ni ko te ki twero me mi yu jemi ma yi ti ke ni pasen ke da ko na don jimi ne wara wa be mi yu ni ko do kwanya ora ciel madit ba wol fe si o mi ni da ga ne o berye la ciore pongol kunu kono bo tela cho ka ne piano patek o kwanya ora rio ke bo la chone cho we ot ini ni ma wa mi ni daga ne ki pang ora ci ri pang million a biya biya million a para ngwen duwe ki duwe daga ne gam timi gina ye mer eto poeti ki twer ma charne ti ki twer ma gam chili nge ti kere o kony en kiram yor kony kere koro kwanya mutaka chiel o mi ki daga me ngweche en me ngwe kere tiene me ora ki gam ne on ki mo o timi gina chuje mi ro wen pien kar ma no mi ro daga ne onong kala chua be ini ba da ko wen ti de ti kere bot en ibaro ka don ku be dek ma don
7: inoro tiyo ko ina pe bor
8: eto
7: wi dong pe wi ni kar ma ini mirni no be dan ka mirna er ini boro e kar we ko ye in so korona no jimi ne wen kon ma dan no yu mu chune yo bere pian on da ro da ne I yu mati kita no mi ro pian tiyo bere pian pero mo ngol pero mo nyale nyaka ngare si ini ker la ko re ora ka mo no pe mir mir tiyo si kor we ka ne ini nyal ke la ki umeru unye wine ta be nyal pien gangu be no ke nyal me yor nyume to eto nyal ne nyal ngar moni su ko ro ko nyala me gani we ka fu e ko me gane ga kenyu ma ne ko di guru kany now don waje ka lo ka mada bin ye
0: honorable
7: yes
0: e biti makija we kwa du chak ki kenyu yo ne lo ka ne and la we ready your team wakija Shawa melo hangea tia romo kwa.
9: It's now easy to place a bet. You can get the betting tips, including ordinary tickets, VIP tickets, and many others. Simply dial *210*20*2# and win instantly. Betting is regulated by Uganda Lotteries and Gaming Board of Uganda.

0: radio mono music break mano be dikare mono me karati botin werita wajini sweet mother ojolo wadugo chen mono ki orlo hangia nuda lutuke lwa kom dake hapa we bichel okari kom chawa ya bor la win radio puliti winyi pier bor we bongwe ntona beach speak fm don mapege program pamon makwiri ena yino unity winyo ne binu botin chia bichel duchu chawa biro na kom chawa bongwe nkuni ye kana tikere honorable mwa steven and then honorable megoros luchachi tiye kakan wabi doru na kom chawa bongwe nikome eto loka nyuaka wanere yaro kwe wimeja wano loki bot mego no benedong honorable chako dog megeo eto dong pichao me loka ngeo umio wachi endong biberikare mono me medune dong iyunge loka ngeo enula wind radio ma ye weka bedikare mono me jolo en dong umiwa chelario kunu beni yina iwati yu bere wabino chima chelaria dek manu karatiki botin eno kore kikore yes honorable
1: therefore la marlisa for the gubeke break ana chako loka kulong tin
0: edo kiti chako keri ni bene chako ma bebe moma daka maro bene
1: chako loka kulong wek chako kene pien ingi lubi lubu kany ti joke timu jimba peke ngeo bene di timu kina raj eto no mire ya buye wekon yang pien wafut wa donge kwele choma ni achuri kany mage wane ganga tuwear mo tuwear pa daka mo pe ganga futi wicho kene batimu
0: ya true
1: ni daka ma kero waye winti daga ma kero pege twa de kala kany munyu re ramo yo ya diel charo ma ko gwan charo nyi mo ke are charo mo ra lo ko mo pe pen daga ene kero twa ta me fu ga ma ta ga da mi ro gwa ke eto pen ene daga ne be kar ma re chu na en bo la yo be ro duong lo pa cho ke ne be ga no mi re en ko re ko ne ene yo mi ro wa na kwan ki wi en we go yugana kany ki we jenda balanyi twer ma dago be ti kere la cho be ti kere pen dan we roma roma kere de lo ma wa ni tira na kanen ma abri ga lo ko lo ma be yon bulu chaji inen ba i wi lo kany ke nen i maro la chwe ni ke mar ke kere chi ma nga ro chwe ke mar ji me ne chi ro be ma be da we wan ki lo ma na kanen me go wa ni ngeu mujane cho tikati mobal teleti art ikiru dago ci wajani dago mi nong dano tago mi nong kwano tago eto
0: chawo kere we wani mi ro pendong mare
1: mi nong mare pe nen enter dano yen in la mere ne in men la wurta nyu wono ta la mi mere ki li ke ber ka moji in me pengen ro ba chiel ma in lego ni ko ni da romo ko ni romo ko ni me go chane kwa ka in me cha ko ni lamo en ni bet pe pien gina ro ba gina nyim da no pengen yo pien gang mo e ken ke in no me go cha cha ti en wa ka ni dong chero pier be chi ni wie nge a nge ni gang ma in no da yo ti ye ke kwar ti ye ma nya ni ke le ka le ting chu cha ko do ni ke ni ya ka yang me go ke ti yo pi ke nyal be no bo ro ba ka wi pi kit ki yu ke le ka li chu ne chi bu ke en no kwa har ka ne no ne chi wera ene mo ra mo ta le me kuma da pen interview ma chan ke ne ke me ke ta ne ka re yo ke ne na chi le kan
2: we to me ta do
1: ke ke la nya ko ma chan ma dit ma nge ma do ra ma da ta me chir ga chi mi ye interview ne chi chen nyim chi ra rego me ro di ene ene ka ne e ku ene ko ro chi interview po me ro te ke ya ga yang ma chan ne ki tu tingi bel kale we kale ni mogo de ario i rega de gama i cha i wer we me ngeo me ngeo pe ni wang no tumo kira ga de cha ko reko nyim ke de cha me ko ma won kale ke me pe ko lor ko na ke ni en da ti me ga ti anya ti me ke ni ma no o ma ga chukuri ma ti ke chi ye ti ko kor ye ne wu ke ba ne ko na ne ko ko na pe ko me pe to da na ma cha na ya ga yang wa ngeni kwana dama inero no e bere with inario wanke ke ne kwanyo ko ke ti kire no mega madong mega madin made wene mega madama dong pelor bere ko no de kaldo ti ga dino din ri ko no pen chaka ke dor tumo ba no mer da kir ngar de nen pen no pe bete dong bel no tu mi ano kwon ma in bene ti ga mi ano kwone ko ma pede ga no nyige nyige te ye
0: kwon ma kar ni ke mi ano no dai bere wai wi kom
1: wenu ti TikTok de bere kor kor ko ga chim kere ndi TikTok mo ko ti zi wol ti ga ngi ne fu ti ga mien ko ko na ne ko na go ko dan ka
2: waro de dong yu ring ton wa ko wa ko yin ring ton yu ko
1: waro ga chi wan ne pe gi ne ne ti me ke ne do ti anya ke ne interview pe ti en we ko ne no I will, I'm not surprised ni ken kero yo pien wa level chi wan ne ki chi wan style ke ji be kar style pien ke ne chi wan ba we in ndong da ga ma di ti kar interview No, we are be me mar boxing. I ring be chair kume. Chi we go be ne mar dagoni. We ke in we timu yo mo we dag po dag ngel lok me mi. We pa chin dong lok pen kar ma chon be ke chair ma. I go dag yer mar we ti ke boxing kong. Ti dong be ke mi dag de duke.
0: Gini be dong ke te dano ti an nonge ke re ye do per because honorable angon le ginu mo mana nen ma nyanga mo. She got missing by the way. Mando te o so facing social media ni en po ye ye hando iti gange. What is that?
1: No. En kuri luti na nyero wan wewe chani.
0: Ni en dung po beda yenye.
1: No, pengo pe wachon ne ne ti de gange peke yinyi. Kona kewe ke yinyi kida ke dwa ko report.
2: Male, ya mi ya yinyi. Adaka ma kweri gilu
1: ka lo. Moro me ni yano wego, wego, ne por pa luti na nyeka rom kwe la chome winyo por bo daka mo. Meke yinyi po bo daka. Se pinyo luki gange, style dugu ni bero pat. Moko ka ya boke bae wa tungu che ne gado teno kwanyo dika ne chungi teng lum
2: no la tiana we let gwar dak gen we gero ta wa
1: cha pa pede nge bae kon che da ge bae bo ne ge kwanyo mo de dugu me je ge ngi me de wo te pian no kir stel me de nge ngi me lock stel pian ti ga lu ro yet bene chi we ro por por ti anye ki ni ni chu ana be por me chuin cho ne pian no nge tin no nge be tin ka de namo umur mu chomo me al badak wi nya bi Omar dong so era chi yunge de winyi girlfriend yunge no e atem en dong ke ni en de ni mata ke kani dong ma li ba chi el mugo no ke no wi la be mugo de ke rapia ru de ti ko me lok chi wana wen da ba yi ye pe ba le cha wa en we ko be ne no ganga be pe ki gwa ko ma ti da ko be ne de ti nyao ge mo wa yi ma no pe ram kan su ni a ko chi dong ko do a ko ga no ko be dong ke te gang si dong meno mero lo dir be dong ene ado lo dir man ma nyim kios ge luon ka funa ge luon ka nama en nyim dukan ka funda pa be do te ka no lo ke ti were ma ti lo ke were ne ba an ga nga gwa ga gwa ga inde ye le mi cha gwa ko mi gi tim practice be di ma an nong to kwa ne wa no inde ra mo le di ka ni pe no wa se ya chure te kenen ba ba ni ko no ru ne pa be do ke mario ta ga ber ke de ni ma ma ni do da ga dir Dengar ni mati dong dahon ye ke?
2: Mati.
1: Kita mek kuah gang, ni omir kuah kena weng. Ji, menyer kuah ni bawa omir berpat. Kita no omir ti mek ni. Menyer kuah mah berpat, no ni wok ni puan muka ni omir berbelu nyur bobe. Cak ke nanti yang wek cak weng en lah kuah kena nak ni mek rujuk cewa ni. Ji weh lama ni omir dah ok, nung dah anu tau. Unung kuah tau. Am ni anu mah beri ke lah mek weh en dah ni jere madam. Dan we yene me kwany mar pa riemo dare riemo man on ma pela bae mar fa de por ngi tiene ci da we tin do gi yer to cha we man de tim gna bae mada eh an yer be kane we riemo dare ke mar fa de pen yer et we ya yang kar ma ma gi ma gi don en lo te gi don ni de re romo yiti goy ba gi yer ye
2: yer ma
1: en no ti ga yiti ma po na pien peti gang mo be no lo pe ye wangi no ye lo kade no loret yego logare ni umire kany pirki mi onana doge in rom kanyo ki le mak beter ko romo jung ma konyo dan ba dige ba yi le de kan eni wo ke puoj ma papa
2: lo ter ma kan al de lo der ma chan no no be pedak yer ti ti direct ina ye ka ki kai a ki gan si nyang ne gini ki ti ga wacho
1: a ma ma na wa ne ko den kwa arno ko bi no go e ki we na yo daga daga daga ne madana tika miere ngar ti piyo ta go ke jar wangi to ngi yar chot ya ta kanya wa ti do be man ngi ni ri na no yo so ene we go cha ka re no kito no iru mir I practice de ne iru mir beti pian and ye wa jo kanya wa mir jo gi ni peti nya go mo mo bo no gange ma ro be ka mi na ro mo no ma pare nyu ro no ma be nyu ro no ma da diere ci do be kai ni
2: nyu no mo go me no dan chan in da bi no ma pe bi dan
1: wan be
2: mo go mi bi da bi no ma karwo bo man
1: exactly wan no nyu ro no warai pian ti le go re mental di wo ti ker kan an wa dan chan da pa me na ten dan chan Jangan anda dengar way wangi. Ah, list dong dengar ku. Kau ni dengar biar pada mir.
2: Ia ramu timu gina. List gidong.
0: Ia ramu timu gina ngau memihan pada ni jangan.
1: Wati modern world ger. Kita geti mekira.
0: Ado, bukan wanu yue macek pada rumah dekai.
3: Itu le titmati office pagament mor. Onyo tiki mutaka malok buketi ni. Kiti kamera loan piu yor yor. Pada bawi tutual. Fin Credit Uganda Limited. Tuar konyi ikine cah mepiru wangwen. Onyo ni anachel kekam. Fin Credit Uganda Limited. Pemiu loan bot jumati. Office pagament ke kem. Anto give me you bene logbook loans but joma timo biachara. Kijoma pegiti office pagament anto gitie kimutaka. Mamorka gi logbook ne kichoe nyingi. Fin Credit Uganda Limited. Tiki jae maramo piario. Itowns madiro when Uganda kany.
4: Pelu akmatie gulu. Kupeki manager wa inama chimjera bira bira ngwen. Abora ngwen. Abu ngwen jero. Angwen aboro. Unyera molimu website wa www.fincredit.co.ug.
3: Fin Credit Uganda Limited. Jomalibu kotit giobedo. Uganda Microfinance Regulatory Authority. Fin Credit Uganda Limited. Improving lives in Uganda since 2004.
5: Penyo pingo pia tuero weko chwako Arsenal anate kubini an pia tuero weko lake
6: kom lake kumeni yin painting ikopo moro keken akarikono bedi juli iwi meja pikara large
5: ame imi tukubani yin na yeji iwi meja
6: bida gonyo min kitame wana tiyo loyo tere tere kereni nyuruni wana yotu dvugo unpeng
5: akarikonta chwe unyo chenga rien wano gino tingi kopo me Premier League keri Champions League
6: munu leka genoro peye
5: munyo chung me Premier League keri kagwira wo aman getu dilu yot Mitchell, me get you dilu D star Achiel Abora beach star deck star yo ash pi Airtel. Unyo star Achiel Abishel beat star angwen star Abishel star angwen ash pi MTN. Pidyo anyen itwer choye bunidio namba abongwen itwer dang limo www.kagwirawo.ug. Get you dilu kere kagwirawo tinini itela nyapo kagwirawo juame neno bear tiki ubiri Uganda National Lotteries and Gaming Board. Get you dila bear kuni paru pia
7: Me. Eh, kay commando moy commando maya atamu jami dujweng non lo toa. Yalla rewa binen yor ci do tum la gami dujidum ci kan. Salon o kindalong la kayima do choria an bena biru kilo kuri peoni ni ki come. Ento salon o kindalong na kayima o ti o log dujwen ma. E wenyu don eno salon o kindalong na kayima ti eta yare pe mi o kon kila gam duju pe permeti a karuki ye. Ti ki diro e maro ko wa o ken mo ring goyo ki mi o gum e biachara ki chobo permeli maketa e kichi la boy kit ko ti chimo ke ken mo nen mi o gum e chatu ngo mo Picar Malach, La Bella Will, why made the Kerpa Chobene? E Borwa Kain Bene, Wamio Yat, Pichango Tuma Patpat, Ekine, Tuo Presa, Alsa, Tuo Chukare, Tielamakot, Amura Yich, Kitua Poya, Kibene, Wamio Yat, Borjumakon, Olo Wigio, Ganwatin Pidirima Bay, Peruate, Kino Konwa, Wanwangle Yibi, Joki Mada Fatima, Nazare School, Pingigma Pol, Gonwa Chim, Inota Bira Bichera Biro, A Bichabuen, A Bichera Chil, Abuena Dare. As well, you can contact us on 0767596193. Salungo kinalungo nakayima pinungo ni chao kay chupo pero ni piyo yon
8: Speak FM there is no stopping us check this out
9: oh yo lo give your bad doors all over
8: we give it to you
10: panea pana yeah yeah panea pana panea pana chalu vampire king muri panea pana
8: 24/7 Speak FM
0: Right, neno la we radio dake awati piere uwe bongwe no karikom chawa ye mono aboro. Ti chawa mea giki nela we radio. Ageni ye neno dana nedo uchako goi chim kono dong me minyo tam kono timo nining pongeo. Koko mano nok we kong onobo me dong mano nok chiwa no chi mano karatiki bo chim eno la we radio. Yes.
1: So apo ele maralis. So uwego, ineno kuwa ma wano ti ye kare. Kuwa ne anda no kuwa da kuwa ma stain. Bien. Anga ma de ko kete ki bal bere ku ya
2: eh wa wa ki lo ro ro ni
1: kono mo kono kwa kwa re ro kwa wa wa kete ki bal nyo dai wa kete ki bal pian we re bet ki cha kon ki da tini we re wa ci pero ma wa ti ci re pian lo bodon pero ma ke lo bodi ga don ne pero bodi ga don na ga don pero ga don ina de wa ki la tini ka na don pero ka na yi don o ka na pero o ka nyu tini ni eh don wa lo nyuro mo ka ne ko ngi cha pian Mereka ini war campaign, ini orang nyuruh ma gang, Martin tinha be chien eni ke pe tiki pe mo wong me lien yu mo ti papa be no joge do me ran ma ri one chabani pe ke kar be punyo no da tien ne ka tien ya yang ke da tien lo ke da ko tiki kar o to no tiki digi mo teng di kar ma ro mo ma ka chi da ri mo cha ko chu lu ke ni ke in ke da ka ta be cha ko kwa nyo ke gwa no tu wa ji wa me no gi mo pe
2: we ke da ba gi mo ni pe
1: en bene en buru mati we ka wa pa wa ngeyo ngaro tiki bal wa buru ma betie ni mapio kwa nyanga ro mo no pe ka mam wa mamba pede ke kwa na mam en
2: mam ko
1: kere now er non tika bo na nyanga re bino dong dire pe ni nyanga ke pier ke kon ke ker chi ni ku mo we ka en no leng chi bo ro ori en de yu mo ga ngo ma put ko en we ka ya mo zera pe de ja ke mi ga na na mapia mero Wajah, wajah kami mika nana mampir. Ikan
0: nana food pamero.
1: Pin pay pay ke Iran, pin ikir iri. Bar kami miki berak anda ker mereka tu. Enenu kira yang beri. Enu tiada ubu jani. Kira Jimmy, kadok kira Jimmy. Nenu long Jimmy pawan lah ye. Nimega. Enu kadok kira kau lama tau ikut muda erak. Pin nenu miki ni. Iri galak kita.
2: Wajah kita. Wajah asyata nongo.
1: Mana wajah kita warna? Warna ik. Wono mago tware iye to dugu chi we oge wono we doga eronga chi ko doga wono wono doga ga wono e duga wono tan kan da tiana ubi tinde doga wuru an bai doga wono wono wiro ba wono wiro e ngama wono wiro pier ye we wono doga wono chi ko doga wono so wono me doga nge wakit gum and the doga wono guru kan kan and wono wiro ngam now you see we rappel ni wando mono machero wan cho nyu wan ti nyu rwati ni don in perote kaka kwene pin perote yir chao ke kumno nyoro oy kumno tiano owe kum mon chero kum dayo anga wa don tike ban nyoro ni ti loko ni wano me wange dok tij wa ka chira chen ano me range me gani atikiro tia ubi atike nyako me rappel ni tiana ning ni dan dore ya bula kayo chak furo ke mo chak wilo dien mo e bol kany chak wilo ke mo lele mo e bil kany bil kere
2: arbo
1: wek dige maye ke ben no nyaka ngare
2: arbo ni wa ka ku ni ga nge ma de we du ta la ga ne ya tu re on chwa ngo nge ni wan o uti an ne chwa ba yin nge ni no lu yu da no lu yu ki lu no lu dir be te ke nyu wan o yin nya ko ma go no ti e arbo ra ma ni ga ja ke te no ma nu ki o wan o ma ti an lu yu ma ki lu yu ni lu tiya go be no nge yo ba go ma giti ganga tiya tiya
0: yes
2: we ma ki muze no we la jok mene go da gyan go ma ko no lui ba muze we la jok mene eh ando ko nge yo be ni enti ki lu tiya nyar
1: eh no ke biya yelo ganga
2: eh biya yelo ganga we la jok mene ni ti we lu tiya na eh tiya na tiya ni pe ki nge no wa cho mi lo ko we le en nan tiya gyan ga eh an nan ma tiya ku la no jo kan go chun yo ke ni ti ke an go no no we ta nga go be tu jo kago tujele tap yee poni ki luwe ki kere no a wini yee tika wini ki weta ngere gang kono ra raj maa miyara yee pe nga pebe keme yee pepe kiar ke cheko ke maa riyo ka yee o gang le tap mwaka a wobe miyara o gang yato kompeta wobe o gang
1: a ke tima nyere nera woba nyere pa che pe nye nyako mwere mo tiyo wobe ne uchiyo nyur gang mapi opo bore
2: mapi opo bore
1: peke bino iro mno achire kwa pa no nyako na kwa dong mo yinde wede wede uchoke bo beda wi ngi ngi poke set bag beda ke
2: no wi ngi waje ni
1: no kwa ni bare ye kan wo
2: wa ga mi ara wi ti penyu ni ya no ipenyu ba la la win ready ye i penyu i wi ngo wa ko no don ke ni ka to yor yor to twale ma no yin be o firi bur gi ye ke ni i ha da i no be na ma ti el pe o ba ga ga ga nya ke a wi be ne pe nge we be pe penyu wa ka ne er do po ni nyale winyo ngwe mani gwe ani kere go kere kere nyale gwe war kere nyale ngo pe ko pe pe ko pe re da porra joni ti kwe porro ti an inti nyale gini por gi ti kwe u kang gi ti kwe me di giri gi lok ma ka foi
1: foi we ko dong abi tera gi ko ne atam ni wana mer wange dok ti jwa ni jaba ber ga wana da mar lis a we ni gena
2: e me go na chi ma ti ki
1: jani gena be ti a bolo cha na we ni la lo nyama lo nyama da bien nge pour ka dama te ki chen ma tiu dagal be tiu ge ne no be pe ho ge pe ni no ma wa ja ma wa ni da chan me ne o ti ku ja ni ko nye be tie bien gi na ge pe ho ti me kin ga ku ja ge na yo yu di ka lo ju te ki ka de wen yo yu ka ne ge ka na ida lo nyani e na lo nyama be na yin cho ga na lo nyo I mar cha ge mo ga ra chi el ba prepare pour e ala ngade bi na chana chana yirimene ko gwan ma choy kwa pe ni la loni diga bi ga mi do ka nyema ti
2: eh mi do ka nyema ko no la chana
1: ti lo ka ni wan cha ka ne wa par pe dano mati ma be lo wan na wati ker ni ker wati ker ni we ko loni chana kar ba dong en du ga ti jira dana en ti asgal wale ko no asgal to da ko wen chi bu wi me cha ya to ko me pe chi wa oke dano tero deko wenju iwa no gang tin kume peni. Kongwa mi deke fuyo cham. Kai fuyo po to a da, chino ngata po wada wa. Chino mi mere fuyo cham deke fuyo riyong. Ukur to pa fuyo kwejo du wa a deke ni yo gimo pe wa chamo. Jira na chino biyo wa a fuyo ni uto, ni mada mwano beto wa lok lok a da.
2: Wa lok lok.
1: Anda tiki lok tiro mi a wachi. Asgan mene o chiyan ba, no tiki icha me duhari yo. Chikene do a kan don e wa wa ye we don tinu a
2: eh
1: da lego ne inde lok lok da pe wa cha borba wa wa lo wa gon chu nyoke kan chi da we ne a wala tem ma dit ma don ti university ba a nyar ke driver ma duwe ni
11: ayo
1: lok do dugo jira je bi wa a puju ni muta go yo
11: ta ga yo go pe poison
1: pe poison do don ge do ge mo lok lok da ke ni lok lok da go go ge ma go be ni ngi nga mo be ni nga inde we lok da ga ti ni be we ni ma ngi nga ma ti ke da ga be ge
2: ke
1: ana po yo
11: la we radio we do wa mi kare bo chi ni na ma chi wa ma no ti to lo no ta bira bira bira ha ngwena chela ngwen Abichel, Abichel, Abichel. Bimi wanyi, iti goi chimki kwene then wawinyu kitubotin. Hello, Speak Hello. FM.
12: Hello.
11: Yes.
12: Wari.
11: Ofo irini, beni irini ning?
12: Nari, mbe, tilo, kugengi kasubi.
11: Okay.
2: Ofo yu gem.
12: Ofo yu, mwadju matilo, wengong. Nao, gena tiyo, madraj, maloye brajwane. Na ane ni peko madano wakili ye en wan ma kinyuala wae karme lweng kimigi wa munyuala wae dong bagi berikeri lweng ye weng dong watiki trauma ang trauma ini wae wae ni miyorde mwe kipiara bo mwen kikuwa wa now impe kao yor yote ramon lake peni jin mao donye ya dam chani u donyo ki karme laji kwa padano tamko mwe kipiara riyo gin madonye pe remo tanga man mo ha kiare pe la kenge mo ha chielo yo nge mo ka bi fu tellare e ni ci a lego men ki ta ko ke dia ko madan ti ka nonen bene mo mo ti ken mer ta ko la pe ni ka ku mer ne ka ma lobo ti ka cheri e lo be dum ti ka ba dan lo e mer don ki ti lo ko ni ku mer quando non che ken ti mer lo piano quando ngo ki ci ma pe don buri yin la nyoro ba ki gi mala ten kwane shi ni ni be don yin la nyoro don pe nge yo ka be no ke lo buri lo go ba yi kwar ko ni ni me ni tika buri ni ni ni nyoro mu kana gi da ba me gi ku wange tuolo bi na no rai ba be ne still ko na e wange pi controlling no technology ba ko be ni ben kala ti ano wani pin gi ti cher feel ano ti ka cher bolla reme dugu gang for gla tem kana do ini beti wade jolo ma chala inde ni nane tehum yero chani do u balni in po wa ani pa tan bo bal do yero jo jol gen wari on we go ge yo en mo pa ma no do ti en men chaka in i ti nane ti ti do mi gi na ti la en no ni ti ka teme me jo ko ne
11: Right, wawinyo kiboro gen tika subi ka kenyo, eno la win radio yaro mapol la win radio akore kere kore. We wano nga tu keneti line. Hello?
13: Hello?
11: Yes.
13: Hey, Miss Lee.
11: Wari, ri nini?
13: Wari, mambe.
11: Hmm.
13: Nande wa kibiru
11: Yes, Lea.
13: Ara mewa fuwa program mambe, yugi matara rida.
11: Hmm.
13: Anda ambil lakukan gulung.
11: Yes, mono berulea ki berupong la win radio when one no nga tukene. Hello, speaker fam.
14: Mam Patrick Kipelema.
11: Bonjour, Patrick. Hiti ni ning?
14: Na, ti wamba.
11: Wafoyo.
14: Amba wa ya mi maiga manana.
11: Yes.
14: Nga yo jomu kene, tamu chier ke utomo. Ana mi abacha koman, kama pero chake ke ye. And me a chill. Your man and the chum be in a get paid. I have to get chill, chill, get right, my pet car. And you know where I'm away and again pay, you know, get right. That's it. A good dog, I get me tired. We get your window, it's a quiet man. Why do you want? Come on, you're a chill, a chill, like a man party, look up here, do it, no lag again. And look up here, my very, very, no, you're a chill, a chill, like a intercourse, and why do you know? Bella Tianca, you know, kidnapping. The girl carrying me a poor, you're pretty much good look caught here, and your name when you are like, oh, you're a chore. Why do you know? And then you come, my pet, you chuck again, my pet, to car, car. Andrea Tio watching and Latin taking a lot of people, child party, Genualo, Buru, the child deal doing home, child walk, talk down, theater, and a tell locker. Don't get a funny. You take a yupi morning, you have given my day in a bed down my day. So, come on, help, I'll show you with your bed, yeah, and I am here watching. One man and a monotar, Kelly, when he. Chava magi chaho kere chava ne no kong yang be kibe chava magi giro kere be no be every man gen da ko tam ne ka dong ni ku e wa jene en en dong no chava ne da ko la chen be na mera ti ki le ba chule ma ta no we niang ha en yang kwan cha ke chava rio ke ndu cho mi u ti ko Ah, me la chela chel ma ah, yo lo tiam ah que cama tuyo me chere gan kwan. No te quiero le gan kwan. No go. Don pena que la tenia o no coi we wa pa mi na wache guero gere no coi we que wa. Ka wan na tiam go we no coi chere fur con que rucure no chu katara mo. Era ko ver da que tu a one chana ne don chavo mala chento tal mi da chak ma chon lo e kerkenu. No quantity chakra mu chava para chela pingluri. Git mu bero ka ping chol ka dum mu chuan je chava para yo nya para yo nucho. Ene we ko la ten ka dog gan. Dum cher te mu ma ma ro ke ko. Pendo ni ten na no kwa e dum we dum je me we ya to wi ti wi lu ne na tiyanan bi duwi gang kwan na be meri chan. O wero jimi nene tiga dinu lu nyuru ma teko kar kaka tu twale ka mura ni duwi chiyar ma kar mi pik pe. Ben kiri tiyu tija ka mente. Ti wil chun mani tiyo magi chuli ke. Ema wero wa kis man nyo lok man manu ying dana chiyar donye jimi ma peo miyar lu ge yu pire.
11: Yes, wawinyo mapol kibot Patrick eno, Halloween Radio, wawanong kibot ngat mukene. Hello, Speak FM.
15: Hello.
11: Yes. Awinyo.
15: Tini niga.
11: Ati mabe, yin kuni tini?
15: Ati mabe, mwata migu luteki, ilu wardu weng.
11: Okay.
15: Nini min mukasa.
11: Yes, min mukasa.
15: Eh.
11: Hmm.
15: Ah, amba ni mima nogba.
11: Hmm.
15: Bebe maduong... Lok pala mayar man ako ako lok eh.
11: Lea?
15: Lok, lok, ano ni? Lok, ada. Hmm. Niya ko, ano ko, pili gang ni? Buwag si madong gusto niyo kong gyaw gang. Matagi kiyaw gang eh, weh. Kung nga natin, bora niyo mo kyan na kin mo ay kyan. Diyan? Eh, tiko kyan, kin mo ay kyan? Niro, hindi din, eno, tiyan na, hindi siya nabuwa eh. Wa, tiyan, meri, dunya, dito ay chuwa, iba? Dito, dito, dito, dito, dito, dito, Eso, si ada pali kira kira, kira gua kira kira ni. Ini dong kau ini ngam dulu ni siapa ni? Kau dulu dia ni. Ini dong ni ada gua kau pergi nak kita ini. Kau ni rasa nunggu itu, nunggu itu cari. Ini ano? Si kita ini kan? Ini kau ikut si, ni apa ni si kau dulu biru dong ni. Madam cari si wuri, wah dong tikin lah, jenis cuare. Madam wah berarti jenis cuare. Ada blok ni, ini cukup gemuk aku, saya ini dah aku. Mau biar dalam tur jalannya ada gak kau kere. Jadi ini great juga segi untuk ini. Ayah tiang mari ada kau biar kamu. Tiang mari ada, kau biar ada. Nona cewa tiang mau ini segi ni aku iba. Kira cuma tiang aku kau jujur. Ini dong kata tiang dong, aku lo biar bor ni. Gak ada kira sedikit ini. Ini dong kira win lokong lok ini. Lok lok ini cukup gemuk ni mana kau tinggal suara. Lok kira win pamaro. Dia dong jemput tim ni. Kau ini mah jadi ni aku jadi kau yang mana ni. Kau tinggal kau ni orang ini right. Tangan kau baru tim kau mesti lah lok kau mesti kau baru tim ni.
16: Kwenye tiki tayani ba?
11: Apoye. Apoye matek min mukasa. Right, sabino ngo dong chima chel kiken la win radio, then tuneno kire mekel ne ya gike. Hello, Speak FM.
16: Hello?
11: Yes.
16: Please,
11: yeah. Atie, atie nini?
16: Atie ma
11: kwe. Hmm.
16: Hmm, iti la fada kere go da.
11: Yes.
16: Na fwe na tek go da me le mkele le.
11: Hmm.
16: Hmm. Nop ma chie, a winye me go na na wadye ne. And you get what you need to get a gun, you know. That's a bit of a time. You're a man, you're a man. You're a man. The work you money take, gang, eh? That's you. Quarty. You keep my daughter, because I work you make. You know what you want me? I don't beat gang my dad to your drink up for the war. Kuaramba cha nongo, mega.
11: Hmm.
16: Nero. Abi rigama na jepjepu.
11: Hmm.
16: Iku. Lacho a tanya a.
11: Hmm.
16: Tao miete kong kita mukema. Akiruping alago kere, akiruping alago kere kuar niya no.
11: Hmm.
16: Awo si dumpe kumero wala si botayo. I said, look,
11: All right, eneno la Wind Radio. No, wagihuga mochimu wako kakanibiti mwakije chawa nedo mpobi yeji watu twal. Dennis Island, ungti atawa toy line. Wekongo watime kija dong. Yes, Dennis?
17: Yes.
11: Ofoyo?
17: Ofoyo.
11: Hmm.
17: Lokuni miyadmaraj.
11: Ofoyo?
17: Eno kenero matu chao keni romu kigwe.
11: Hmm.
17: Yes. So, lokuto mani.
11: Hmm.
17: Dano umiro upony lega.
11: Hmm.
17: Logo uy stage mama tapidum lega we. Ibitemu chair gangi kwe. Ke chair gangi kuno miro tuan lega mama yiru bit kere machara ni nyao. Yina cho ki kilo daro miri bit benele lega. Where he mola temata willow.
11: Okay.
17: Oh, yeah, get it almost 10 times.
11: Mm.
17: Ma, this thing is spiritually.
11: Okay.
17: Primero to who?
11: Okay.
17: Kayima otami michere gangi bedano malego.
11: Mm.
17: Make nano genomo I can make it up in yoy, illego kone choro ginanoni.
11: Mm.
17: And okay, Tamani, chair gungi, kitty winning it down, chair on it. She be duking way.
11: Okay.
17: A foil.
11: Boy, you might take Dennis. All right, I want to wear a Dennis Key Island. When I'll cut the angle. But look at no look up here attack, by the way. Look up here attack. Omiru wa fo gen kika subi lea kabedupong, Patrick kipe yemin mukasa. Adake ki go down kere Dennis in bene manwe beru ka winyo wa umero fo yin matea rida picha wa miyo wadong wagihuga mochimu wako ka kenyo mabene do atia mitu aminyo kadake hachela chel kiken bot amego giye kakan anabicha ho kere mego dake hachel kiken kiti
2: Ramadan what you be looking for?
11: No, me and bet seconds Pierre Deck though.
2: No, me and bet second Pierre Deck. I'm a perai.
11: That kid a chel kicken because cha me at what they do to Roma. Yes.
2: Mago go chimi. Kila pen banati mano ke penwa no maduang mabe. Ah, Marcel. Amira for again, kata do ge ro kere. Na wa ni Bella Christa.
11: Mono mono Dennis Island.
2: Dennis Island. Wa Bella Christa. Ti chobo jemi wen. Kai ti la Christa ti Bella ki ja Bella ma.
11: Okay.
2: Mi an mo casa. Mo wa de ne twere mono in me chero yini mar me loko ko ko nti wiri wa kuja. Wa gange mi ar ke lu yin da yini ti ar ka la lo ki kunu. Yano wa wa na no wa ni pa ju pe mare ni pa ju dano pe mare ni piane ka cha ro an me glu cha chi ka dong chi wera do cha ro ke be jo ma mi an a ogi a locket gi nyo ma be fu po cha ro ka chi wera bi on wa cha lo ti lu dir ma mi a luongi chi ku bi on gu nen lo ke yano ni wa no dano be ke gen
11: okay
2: dano be ke ngo ke war ke gen ken gi ana ti la nyak tam ma te ga da wan ki mwaka e ka ngay mwaka mwaka cha mo kene chor bor ka be da ko ngay an da ka chor bor mwaka nyo da ka chwale be wei pakta
11: okay
2: ana mi ta wa jong ni wa do ti ko mana ko ti akwam gam na ma chi ma ini ti kere ya da ke kana ne ba na do tu mi ti ma nya ter ter ti gi na ma na ni en ge na di ni wan o bi lo ye
11: okay
2: pi re tek ni kom be ti ni ti an nyar wo win lo cha mo kene ke mar cho mar ki ki ta ne a tiara mar mega na mar dong we utumo la win radio in de gona chim 0782 27 44 7 3 jera bera bora rio rio beru angwen angwen beru adek la tian pa ma ana mur ki kamiti ya mur wono ko weng mo tika winyu dwan wani afoy ma
11: tek afoy ma tek yes onobo wa honong bori ma giki
1: afoy me go gikoni ma na tek konye pe pe mat wita ngar mo ni ka ywai la tek nye chi dhir ma pe mat la tek nye ngar wita ngari tie tim gina rwate wo bene loka mar la tek ni amala chi hanga lo maraj ma do ya chul ba ke ne ni yi wunyu loka de taw na mer be de ta ya ga jaka ti ya chul be pe ga mo si wo bene na cha be

0: Yara bor wi abungwen ton na bi. O te gamete dero. Imi yung ngich ki kupulua.
1: Te nga ma ana miro ni umira bit won komba chole parliamentary group. Te ana nano ni jemi neo no keri war ma be ento bu ma tut tut uno dongo ma duong. Uwe ako cha mo ken anywa be na kinywa arwa ba. Bu ma no dong.
0: Video ma megi. Tuan ma piki.
2: Bin li erene minister of internal affairs ye uyubu. Nga ma wa angwen waru. It also restrict jemi men yini chwari but jomu kair ma ti wako. But family ni gwa konyo me konyo gi me ya. Gwa konyo me konyo gi me geru. But how many geru are there? Guru kaj ma yini romu wachini. Men ni ubiru chalo aduki pa umeki wa magi chwari chende gi wako sa giti kakir. Ma mu kair ki chamu wa chama. Kaya do kati chalo chip. That will be regulated.
0: Yera buru wi abungwen tonna bitch. Speak farmer.
3: Ikum lo wa contract make mare chuk. Mon tiki pasen ma dit manu mere ki mede gundong pasen me contract chuk. E bege mini ki. So mere jim mu kene ni. A mak ber ki pilwa ka. A wiwi ki waini. Ah, administration kene ngaya. E ko ti administration na ngaya ni. Nga tu doro ate. O karwa wa o wiwe po mere bale biu kwa ni pom gamento no ni wiwe wate metela. Ik ngayo.
0: O bedi piera buru ya bungwen. Tonne a bitch. Speak farmer. Bon ma pekik. Wara yo tega metu dero. I winywa winya. I bini yankia nyim.

0: Yes, Patrick Kubonyo, Holland Radio. Ah, la kwali dika yok do pe dong la kwali wa ko kili yagi gene.
1: Eh. Apoy to twal. Re give dong o ngolo kamono da cha ko yok yok bo ma pe lare.
2: Acham.
1: Acham.
2: Achu. I leng malo. Kwana me ti jail kwa me nyir don tiga pie kanma.
1: Eto yindang ba. So pejoma ke popero ki kero me goye chin ngeo ni tima pol yetu lo ba biyawu yiru yo petye ki moiken mabinu rem ki bori kache ni nyike bol lo ba jok mi ulweny mati kumeno digeni yele kong oye Christ Miracle Church katong pepele kero me goye chin miro ne goye chin ngeo ni duong to twali line eto go chimi na ma chime nini te chwalo kwaj melega ni mogi ken meni rong chwalo ne ye kadang chwalo rie moko chwale la kwadan chwalo timo ngo rie mao kagina kiro time chwalo kong kwaj melega la kwad konya yo ma kaman kaman kaman biya chara na nyome na dok ticha lutin na gina kiti chwalo ka kwaj melega ni mogi ken wan peo ruju prayer request padano eto walegi ye wek la gamo betie chao kene tini no don't take eto digini ubero yod chwali na machimeni not a deka bungwe nariyo piyaraboro wia beach piyaraboro wia beach piyaraboro wia beach not a deka bungwe nariyo piyaraboro wia beach piyaraboro wia beach piyaraboro wia beach bin wia nen chingo ba kaya oye gas kola yibi nen katunko nyao mitas mia chele kenno yoyo kay gang lega amiti walego uno lo baye we ho dog foj borer we jesus christo pe mara pe kija pe gwok ame gwok wa kere ni yo kere yo tiena meni na tiner we jesus christo u foye dang pe radio speak u foye dang pe presenters u foye pe jo apola po pata me gyo tu winyo duan me Christ Miracle Church ye lo ba ye na meti kere goro ena meti kere Twitch ena meti kere chiran ena meti kere tema tema yura pola popat lo ba ye kere teone road cha gonye gyo ko wenya chela chele ni no matin risk so

0: Yeah.
1: Ah, pelori dok tunya beru
0: mono mara mara.
1: Team men we mabiet twal. Yeah, of course em jak we kala jot in wori ma pedak bene wa beri kala bene wa bene ka chel ba.
0: Kaka ra fo jo la studio.
1: Yes.
0: Fo go ko speak my bay.
1: Speak FM ti babe. Gima ma right foot peke music tika wadani.
0: Wow, a winyu ti a gutu chuja kin ping kuya chamu kena doone a gwe ngwe ja pionoi wa ako ke kanyi.
1: Arapuwaya.
0: Afuwa
1: ni kwa. Ane ba wari ba po wa logo ni, je ba po li beru ka temu nae kin ping mabe mada.
0: Okay.
1: Music mo kena berane anu ti okar ti uwa go. Madui ba pedung lare. Ti we di ba e karo kede ma wakwa beru ni ana di man ba pudak wa beru
0: karo ki we maromo gena adek ma ginyen si atametin ka gwen ki na kili wa riyo ma hongko ngode to wak luwin rudi yu gen go beti karo mi winyo ne tama bol la kubukuba chiel mo kenyo kia bol bene and dance hall ma megwa ni beno beti
1: la kubu di kilo ni nga
0: la kubukubu wati ki mama kilo ni ujokwe
1: ujokwe mola kuku
0: kakare
1: okay
0: ngi jemu ka te wiñu lo
1: wiñu lo na jokwe cer cer cer kera ñim do
0: yanka ñim
1: okay